ngachitsa tenet a community summer pungunong western music ngachitsa tia kunong delenung hindi asre english nong dina kosang pa ngachitsa tia ko tsarano shilonong notice usang pa ngachitsa tia ko minute lernong napodam ulasinong ngachitsa tuko ko minute turnong facts in fans nong ngachitsa tuko ko minute turpungunong a song that inspires ngachitsa tuko ko minute mitsinong radio talk ngachitsa to kwako minute mitser pungnong look the un kanga shitse to kwako te sarang nong dupar the glimpse no anga shitse tura ko nong mumbai nongi vivid parate sun yuk panga shitse anna ko nong delhi nongi english asa hindi nong lina ko sang yuk panga shitse anna ko te sarang nong mumbai nongi vivid parate sun yuk panga shitse asa pizza ko nong mizung pa transmission shibansa manani nikungdang tanawa transmission snu yamai lecha tanawa transmission nikungdang pza ko desarang la bucha pza ko minute number bungno out the klem kana shi cha bungwa ko no the certain snu anga shi cha bungwa ko desarang no koi manungi au sang aser sinung pala la yuk pa shi cha throk ako no local talent anga shi cha throk ako minute mit snu radio talk anga shi cha throk ako minute mit sir bungno the myuk tup kana shi cha throp ako minute lierno tanodam sino angashitsa tanet ako minute terno koi manong asni chusang nanga mes aso english no pangashitsa tanet ako de sarano western music angashitsa ti ako no nakatakalam kun angashitsa ti ako minute lier pomono deli no ngi hindi aso english no lino kosang yuk pangashitsa tu ko ako minute turbo no deli no ngi spotlights no pangashitsa tukwa ko tsarano hindi film kan angashitsa aser tera kuno tanawa transmission shibonsa

0: nu akuk ta shi anapalu chim rang chu saka tim la tra dang le chungam dak im la chuba da
1: aram na jbu ni khanga shi sabulor arung anabu kansar satam de
2: hai
1: sara satam merkelen kunda ishika ler doctor ira
0: aya unu kanga sumanga tanuchle kanga muchuni hiru pa lautang tukula kanga muchuni hiru unuk tim la makatsa ta pilamale saga sungam se dinya ma batulu ka inya ku la tang chunga tang musasia chukunu ji kama ruku yakta yak asir ladan ajudba saga kanga rapu te pilam tsimanu
1: tupu tsina aite bla arin ladan ajudb zi awar
3: oba oja ni chunga ne
1: tupu tsi na ti la tang apang ite
3: oba oja tsanga mi asno kanga mi ma ke takang kam zo ko asno ki ki oba to na sang de
1: shi ta ka je kin kin tim tim maram tang nem nem ra shi tia achak nong ten nong sang a ka tsi tsi ji ku ta ta chung asar changa tim tsi le
2: chukola ar la ta chung ba akam je yem la nana mana tang ni yak ta ki dang yi ora arn la ti ti nongar dam a sir ta nun na u ta ida ki a ni aro ti
1: hai kum tang a wura rung ma ki chi ti a sir tin sa a chu je sung ngam tak ta mang a sir tim la tu lu yu ra pai ti ti a sin nuk a chak tang ta u chi tu lu sa yu a chak ki ti ti ki pu pa sang ti